kolo anya de lota ni fa buna welu bido ge weli injedebe ifa buna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo yin